Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

tare da bayyana cewa tana ci gaba da sa ido sosai kan abubuwan da ke faruwa. Wannan sabon kwararar mutanen da suka rasa matsugunansu ya zo ne kwanaki uku bayan da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato IOM, ta ba da rahoton cewa kimanin mutane 2,260 sun tsere daga wasu ƙauyuka biyu a Umro saboda rashin tsaro. A cewar ƙungiyar lauyoyi mai zaman kanta ta Emergency Lawyers, ƙauyukan da ke Umro sun shafe kusan wata guda suna fuskantar hare-hare daga dakarun tallafi na gaggawa, wato RSF. Hare-haren sun haɗa da kai farmaki kasuwanni, ƙona ƙauyuka, da kuma sace-sace a wurare da dama. RSF na iko da jihohi huɗu daga cikin jihohi biyar na Darfur da kuma babban ɓangare na jiha ta biyar, yayin da rundunar sojojin Sudan ke ci gaba da riƙe da wasu sassan arewacin Darfur da kuma mafi yawan sauran jihohi 18 na ƙasar, ciki har da babban birnin ƙasar Khartoum. Yankin Darfur yana da kusan kashi 1/5 na faɗin ƙasar Sudan, wadda take yanki fiye da kilomita murabba'i miliyan 1.8, yayin da mafi yawan mutane daga cikin kimanin miliyan 50 na al'ummar Sudan ke zaune a yankunan da rundunar sojojin Sudan ke iko da su. Sudan na fama da yaƙi tun watan Afrilu na shekarar 2023, lokacin da rikici ya ɓarke tsakanin rundunar sojojin Sudan da RSF kan shirin haɗa dakarun RSF cikin rundunar sojojin ƙasa. Yaƙin ya haifar da ɗaya daga cikin mafi munin matsalolin jin ƙai a duniya, inda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da tilastawa kusan mutane miliyan 13 barin gidajensu. Wata kotun Jamus ta ɗaura 'yan Najeriya 12 saboda hannu a abin da ta kira zamba ta hanyar soyayya. Kotun a birnin Munich ta faɗa a ranar Alhamis cewa waɗanda aka samu da laifin suna tsakanin shekaru 34 zuwa 55, kuma an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru daga 3 da watanni 4 zuwa shekaru 8.5. An same su da laifin kasancewa cikin wata cibiyar ƙasa da ƙasa da ake amfani da ita wajen gudanar da zamba ta hanyar soyayya, sannan suna safarar kuɗaɗen da aka samu ta haramtacciyar hanya. Kotun ta ce waɗanda aka yanke wa hukunci sukan yi amfani da sunaye na bogi. Misali, suna bayyana kansu a matsayin sojan Amurka da aka tura gabas ta tsakiya domin tunkarar waɗanda za a yaudara a kafafen sada zumunta ko manhajojin haɗuwa. Su yaudare su har su yadda suna cikin wata alaƙa ta kusa ko ta soyayya. Daga nan sai a buƙaci waɗanda aka yaudara su aika kuɗi don taimaka wajen biyan kuɗaɗen magani ko kuɗaɗen tafiya ko na kwastam. Kotun ta ce mata ko tsofaffi ko mutane masu naƙasa sun fi yawa a cikin waɗanda aka cuta. Daga nan aka tura kuɗaɗen zuwa wata ƙungiya mai suna Neo Black Movement of Africa, wadda ake kira Black Axe, wadda ke Najeriya amma tana ayyuka a faɗin duniya. A watan Afrilun shekarar 2024, 'yan sandan Jamus sun gudanar da jerin kamun mutane suna neman 'yan wannan ƙungiya bayan shekaru ana bincike da sa ido daga hukumomin leƙen asiri na cikin gida. A lokacin aikin, 'yan sandan Bavaria sun ce ba a bayar da rahotanni da dama ba saboda waɗanda aka yaudara suna jin kunya da har suka bari aka yi musu haka. Aƙalla mutane 8 ne suka mutu, ciki har da wata jaririya, yayin da aka ceto mutane 26 bayan wani gini mai hawa 3 ya rushe a unguwar Alakija ta jihar Legas a ranar Alhamis, kamar yadda hukumomin ba da agajin gaggawa suka bayyana. Ginin, wanda ya ƙunshi rukunonin shaguna, ya rufta ne da misalin ƙarfe 11:40 na safiyar Alhamis, inda wasu mutane da ba a san adadinsu ba suka maƙale a ƙarƙashin buragusan ginin, kamar yadda jaridar Premium Times ta rawaito. Hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Legas ta ce masu ba da agajin gaggawa sun samo garwaki 8 tare da ceto mutane 26 daga buragusan ginin. Babban sakataren hukumar ya bayyana cewa ana ci gaba da ƙoƙarin ceto domin ganowa tare da fito da sauran waɗanda lamarin ya shafa. Aikin bincike da ceto yana ci gaba har zuwa yanzu, kamar yadda ya bayyana a wani ƙarin bayani da ya yi. Bayanai na baya-bayan nan sun nuna ƙari mai yawa kan bayanan da hukumar ta fara bayarwa da farko. Babban sakataren hukumar ya bayyana cewa jami'ai daga hukumar da sauran hukumomi sun je wajen domin aikin ceto. Ya bayyana cewa rahotanni na farko-farko sun nuna cewa wasu masu shaguna da sauran mutane suna cikin ginin a lokacin da ya rufta. Ruptawar ginin ta haddasa tashin hankali a yankin na kasuwanci mai yawan cunkoson jama'a, inda mazauna da 'yan kasuwa da masu wucewa suka taru, yayin da ma'aikatan agajin gaggawa ke bincika cikin buraguzai domin samun waɗanda suka tsira.
Ana samun ruftawar benaye a jihar Lagos mai yawan jama'a da ƙarancin filaye, inda sansanin

0: sahun Türkiye a UNESCO.
1: Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin tafiyarmu ta sahun Türkiye a UNESCO, muna ci gaba da gano wuraren tarihi da ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin UNESCO na Türkiye. A wannan sashen, za mu karkatar da alƙiblarmu zuwa gaɓar kudancin tekun Bahar Rum, zuwa Alanya, ɗaya daga cikin gundumomin Antalya da suka yi fice saboda dimbin tarihinsu. Tasharmu ta yau ita ce tsohon birnin Alanya, wanda ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO, ƙarƙashin sunan Alanya. Alanya na ɗaya daga cikin fitattun wuraren al'adun gargajiya a Turki saboda tsibirin ƙasarta mai ban sha'awa da ke kutsawa cikin tekun Bahar Rum. Katanganta masu kewaye da gari, gine-ginen kariya da suka haɗu da teku da kuma tarihinta da ya adana gadon daular Seljuk har zuwa yau. Birnin ba kawai kyakkyawan gari ne da ke bakin teku ba, wuri ne da ya haɗa tarihin zamani daban-daban a cikin ƙasa guda. Bisa bayanan da ke cikin rajistar cibiyar kayan tarihin duniya ta UNESCO, Turkiye ta gabatar da Alanya cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2000. Ana kimanta yankin a ƙarƙashin rukunonin kayan tarihi na al'adu, kuma yana cikin ƙa'idojin UNESCO saboda kasancewarsa shaida ga al'adun tarihi da kuma yadda yake ɗauke da haɗin gine-gine da tarihin da suka kasance cikakku. Saboda haka, muhimmancin Alanya a idanun UNESCO baya samo asali daga wasu gine-gine na musamman kaɗai, sai dai daga cikakken tsarin tsohon birnin da ya samo asali a kan wannan tsibirin ƙasa. Tarihin Alanya yana da alaƙa kai tsaye da yanayin ƙasarta wanda ya bada kariya ta halitta. Kamar yadda rajistar UNESCO ta nuna, tsibirin ƙasar Alanya yana kewaye da katanga. A zamanin Hellenistic, ana sanin wannan matsuguni da sunan Coracesion. Daga baya, ya kasance ƙarƙashin daular Roma da daular Byzantine, sannan ya samu babban ci gaba a zamanin Seljuk.

0: Seljuk. Har ma sunan birnin da ake amfani da shi a yau yana da alaka da sarkin Seljuk na Anatolia, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasar Alanya. Katangar Alanya ita ce alamar birnin mafi ƙarfi. Tsarin katangar da ake gani a yau ya samu siffarsa kuma ya ƙara ƙarfi musamman a zamanin Seljuk na Anatolia. Katangar ba wani sansanin soja ne kaɗai da aka gina domin kariya ba, babban yanki ne na tarihi da ya ƙunshi rijiyoyin adana ruwa, wuraren ibada, ragowar fada, alamun hamam da kuma tsohon tsarin birni. A cikin rajistar UNESCO an ambaci rijiyar ruwa ta Seljuk, cocin Byzantine, fadar Sultan, ragowar hamam na Seljuk da kuma tsohon tsarin birni. Wannan yana sa Alanya ta zama ba kawai wata katanga ba, amma wani tsohon birni ne da rayuwa ta gudana a cikinsa. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke ƙarawa Alanya ƙima a mahangar UNESCO shine alaƙar ta da teku. Katangar ta kai har bakin teku kuma ta samar da tsarin kariya, wanda ya haɗa da tashar gina jiragen ruwa ta zamanin tsakiya. Wannan tashar gina jiragen ruwa tare da hasumiyar Kizil, wato Red Tower, suna daga cikin muhimman gine-ginen da ke nuna matsayin Alanya a harkokin teku a zamanin Seljuk. An gina hasumiyar Kizil a shekarar 1226 bisa umarnin Aladdin Kaykobad, wato Sarkin Seljuk na Anatolia. Wannan hasumiya mai siffar kusurwa 8, mai tsayin mita 33, ta zama ɗaya daga cikin alamomin Alanya, kuma muhimmin ɓangare na kariyar tashar ruwa, tashar gina jiragen ruwa da katangar birnin. Tashar gina jiragen ruwa ta Alanya ita ma tana daga cikin gine-ginen da ke ƙarawa birnin muhimmancinsa na tarihi. A cewar bayanan ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana amfani da tashar a zamanin Seljuk wajen ginawa da gyaran jiragen ruwa, kuma a nan ne ake ƙera filayen jirgi da sauran kayan aikin jiragen ruwa. Wannan bayani ya nuna cewa Alanya ba ta yi fice a fannin kariyar ƙasa kaɗai ba, har ma ta kasance muhimmiyar cibiyar harkokin teku. Ta wannan fuska, Alanya tana wakiltar ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke nuna yadda 'yan Seljuk na Anatolia suka buɗe ƙofa zuwa tekun Bahar Rum. A fahimtar UNESCO game da kayan tarihi na al'adu, bai isa wani wuri ya kasance tsoho kawai ba, dole ne ya iya nuna cikakken tarihinsa da kuma matsayinsa a tarihin bil'adama. A Alanya, ana ganin wannan cikawa a sarari. Idan aka yi la'akari da katanga, hasumiyoyi, tashar gina jiragen ruwa, yankin tashar ruwa, gine-ginen addini da na jama'a da ke cikin katangar, rijiyoyin ruwa da alamun tsofaffin matsugunai, za mu ga wani gagarumin yanayin tarihi a bakin Bahar Rum, inda kariya, harkokin teku, kasuwanci da rayuwar yau da kullum suka haɗu. Ayyukan da ake gudanarwa domin kare wannan gado ma suna da muhimmanci ga makomar Alanya. Bisa sanarwar hukuma daga ƙaramar hukumar Alanya, ana ci gaba da haɗin gwiwa da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido da kuma ma'aikatar harkokin waje domin shigar da katangar Alanya cikin babban jerin kayan tarihin duniya na UNESCO. Haka kuma ana shirya takardar neman takara da tsarin gudanarwa na tsohon birnin Alanya tare da hukumar gudanar da yankin katangar Alanya. Waɗannan ayyuka ba kawai wani mataki na fasaha a tsarin neman amincewa ba ne, har ma wata muhimmiyar taswirar hanya ce da aka tsara domin kare yankin na dogon lokaci. A yau, manufar kariya ba ta taƙaita ga gyaran gine-gine kawai ba. Kare dukkan yanayin tarihi, tsara zirga-zirgar baki, tabbatar da tsaron zirga-zirgar ababen hawa da masu tafiya a ƙasa, kiyaye daidaito tsakanin rayuwar mazauna yankin da wuraren tarihi da kuma ƙarfafa wayar da kai game da kayan tarihi, duk suna daga cikin wannan tsari. Kare katangar Alanya a matsayin wurin tarihi na kayan tarihi na ƙasa, na muhalli da na birane, da kuma shirya ayyukan da suka shafi zirga-zirgar baƙi da ababen hawa suna daga cikin fitattun misalan wannan cikakkiyar hanya ta kariya. Ɗaya daga cikin sabbin batutuwan da suka fara tasowa game da Alanya shine yawon buɗe ido mai ɗorewa. Saboda Alanya tana ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin yawon buɗe ido na Turkiyya, yana da matuƙar muhimmanci a samu daidaito tsakanin kare gadon tarihi da kuma tafiyar da sha'awar baƙi yadda ya dace. Fahimtar UNESCO ma tana goyon bayan wannan tsari, wanda ba wai kawai ya fi mayar da hankali kan tallata wurin ba, har ma da kiyaye daidaiton kariya. Saboda haka, ayyukan da ake gudanarwa a Alanya suna da nufin tabbatar da cewa yankin tarihi yana ci gaba da rayuwa cikin ingantacciyar hanya, mafi aminci da kuma mafi dorewa ga mazauna yankin da baki daya. A yau idan muka kalli Alanya, muna ganin katanga da dama da suka tashi akan wani tsibirin ƙasa da ke kewaye da shudin tekun Bahar Rum. Muna ganin hasumiyar Kizil, tashar gina jiragen ruwa da kuma tsohon tsarin tarihi da ke cikin katangar. Amma bayan wannan hoto akwai wata ma'ana mai zurfi. Alanya wata ƙaƙƙarfar alama ce ta dangantakar tarihi tsakanin Anatolia da tekun Bahar Rum, hangen nesan 'yan Seljuk a harkokin teku da kuma cigaban al'adu da ya cigaba tsawon ƙarnuka. Tsohon birnin Alanya, wanda ke cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na Turki, yana da matsayi na musamman a cikin ƙwaƙwalwar al'adun ba Antalya kaɗai ba, har ma da Turki baki ɗaya, saboda irin ƙimomin da ya kawo daga baya zuwa yau. Kare wannan gado, gabatar da shi ga duniya da kuma isar da shi ga al'ummomi masu zuwa na daga cikin muhimman matakan da ke bayyana wadatar al'adun Turki ga duniya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, muna fatan sake haɗuwa da ku a mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Karshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.